opo sarang ang grong ekarium. Mas ope tatako mo po, vimus eti kondrebung. Stray def stray, winosa frede. Kado na wifesimang. Heri libi, tena dede. Visa feti ji sranang.